niyan, Pele. Hindi, agad mo na. Sa batatulog kay Ike, mani mulet dita, madigwa dan na.